Sa ma preko ka tre ne bano. A fei na ta su ma fei na ma tiasye. E se me si ala ka me fa. A fei na me hwen ni anon in the chasye. Youthful exuberance, teen